0: Alpha nida akiskrini yawa. Alpha.
1: Hai ama durbal inga ideda anja papa de rikeda ya daga ba barbar to tudu gudun babe din badiwa
0: nga ma de kele dole ma doji ma barbar lewa ma kose isidu banban kam gariwa
1: nga ki nga de kele ya de da ya de rikiya mu
0: nga ile abam ne ribane
1: ama durbal
0: ma jaiwa
1: ya to ban
0: to ma jai bi
1: adida ne tawayi wa cisi bane
0: nga ile ndokre le mingai doru baba o patale ngonu ma le pidama mone nga ndoji la undai to niji be to man pasi nigne le sijada ban ban wale aba mpa bune la ipo kama ya mja drum ni minga yu mose ta diwa japa wale lwa
1: nani ile bula nyane ngelewa ya upatara wa
0: talungonu ma Adeline lia lwa
1: bewa Adeline lia
0: Adeline lia ya tabuli kwenye ise ile ban jwa kudile ya upatara le amanga bakura marena tose banda dadi kingasi wa to mama
1: ikura mare neglo bale ne dawdu bal jose ban mudan ajaw ne lwa
0: nga ngune di bisle ya wanil ba ta ched nga jenle ba ne da bole bo wanik majare jinja kingana ja patarji kuma ja majale ba ba kodulwa nga bu bone mam de ba yi o ne leda njoy din bale din ne kwajele godo
1: Yeah.
0: Iba ya na inungungu tabu kwenye jeliba na isi ine. Magum tonane jekumari nilika undenu mtartar. Iya bandili wa mdo si jendi. Nga bukura mare toba adida. Mali tu niku mai arsi jenya wane. Magu burada lulumyo. Ne jekuma madrejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada. Ja patarjile. Mali. Magine jekumai mai mai mai nolo magie. Mamagie mare rama chiri to jambal jiriji. Ne jigi kam largin yanya ne ma diji ba wono am gersi sai baujile
1: li sai itura ne le abida ye ciri du jamal yi gali ne li gali wul jamal do kala ta diba ja pa ba yi de kan li sai fa albi tala dalil rai wuri jamal da jire
0: hai ta diba ma pa we
1: oh
0: dalil ne ba kura mareli
1: mobo yi ikul yi kuma mo mu ya bewa ne kin ga gbanwa
0: mobo negi ya ognele mai le duniya na idan biwa maile dunia le adungon singa na ikara jisidi nga bolebo e adid mba kunta jena nda jenja kisima jenga albi ene ya jenja maile lwa e ki kara ele mandri le adilin ga udini ili di mandri ki banba yueba weno mandri le adilin noba iya kisima kula doi namba pa disi ne kinga ba mgiwa ndokiri ma e ya udomdu pata wede amna nje morle nele ya unoda nako ngaba ide inga mdodi pa ano da undari jovano na ungungu madu pet tuwabe auntai dote da bien doin ta pul neba mama patar ba ya kunu tarle kiladan an abi ban ha
1: maji mu ya malikulu tuya upadne leda mali ntare ter le dorm numbe ga ba misin da kula lama ga dan kulu gudo
0: he
1: ngada targi mai bil baba ide mba fa da kila mai ponle ba ja pa dusuma dusuma kan bim nyumba da ba gi pa ne le ba male mu ndo mare ga made au au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au wa do gol rode de maje abano da male mis retret ane ji gi au pa ne gi ji sei gi jogi sei le i kan uma film ma kan uma film me wajis ne a gi disne le bo di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiman dinji ga wirgi do yidaw duba di mayida ya adini la dinji le si a tu doji daw dal be wiri yeto da ya adini la di be wiri le si jengle ba
0: ji
1: da ni be wai de mbi aba chinel biwa ne no mam to mu da low ba
0: be ne gi tu gi sinele woli bu adini ba e gi nanje morle ka de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adilin je godo bale din ne dobar ko adilin je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma dia
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: ba ngoda
1: tambai bane
0: adilin gun nai kara bag nai nole le sa e ka wadongun da kanta en akuba larjue naba magmis nele mamge tanje kunda man kamaili
1: iya tade jochi biwa
0: hai ma tade jol ban me ha mama tade jol bal bula mama tade ya bida da iya kubalar dongun denel mag mama cheno le ya kubabi ba wono da neji ngi adidile da da neji yo
1: do tu gun do no le kulu gi ya wa o tin adu kulu ma din ya le ni gan le gese gi na gi sa gi 500 mil le ya ya wa ngi ta nga
0: ah e kula ku babo e gi no le da kelo si jein nan jile daire ngun ne ka adeli ne de kelo si jein ida ar la dol ngun le to la le ngo ko male ala du to la du Adeli ne ko jinya bi go. Da di da mama salo modida ma ko da Google se ya da di wa bi da.
1: Adeli la kino ama mare mare de da. Adeli targi da utura ne li fokare en kulu o ara ne biadu maji. Da a ka kula Adeli ar kino Adeli odi ne ile tu do wa di gol mimi sha ba ti ta njik charbi.
2: Yo baba.
1: Odi da wa ne be.
0: Ngono manji ya bartu de glace veneda.
1: Ah voilà.
0: Il est aussi ne département mon.
1: Aha. Il est c'est de lele ya unjay je ma jama jabi nota. Riyad nale.
2: Arsène le ya mon baba.
1: Ah voilà, Riyad il me dit bano.
0: Hein?
2: Arsène ba to Riyad nana.
0: Arsène ma dire. Au da kula ma je ta.
2: L'endon le ya en moto je ta.
0: Ma dan ni je bidam je goto. Moto ba to di. Maïdi maïdi je morle da akout vevil je akout camion je gunda ro la palaji dine je biwa mutu bon aindi da karwasa tole ba opanelwa
1: i aba durbali
0: ah
1: dubari ada absent absent nambo lanje da théâtre je twa gunu pwit gudi midi bi absent badri do wala
2: bitin
1: tele da la bon ba
2: to absent el babur ya da arsen
1: ka ga dinya karalalwa
0: ka sen
2: Arsène nana
0: nil si
1: maji ngale de yakana dele kan si jeni la jo tare ba
0: Adeline
2: yo
0: male ma kule kai o ile nai kara ba ji si jeni ito nai da lundul ba jodulo ito kara ki ga ito kam si jeni ta lundo kara o yale
2: nomu
0: akula do ina ngel ba ta ja kule ni la ko kula Arsène ka sen le au kule kara ko akusun be na tuma mis ne da My am to go conjured Mapulay. Dread in the jiggle Baba Lily doubt Lardoleka, doubt to all. That mag miss nearly my Macuda Lardoy.
1: And it to a young Ipara woman Talila Dova, you were to Cuba.
0: I did Largo to return the Baba Lily.
1: Aha, in that car, my Bano.
0: Oh, yeah. La return the Baba Lily. As I guess now, I say, Sabbe, by his name, Macalacrusal. I did Bab Marley. Adidu jambal jele adidu jambal ki dogire mi jebe parce ma le na dile may gido bare na good le odam oda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngam ko
2: do na ne jigi tura je line le e on moto ta bali a kin
0: da bi a ma tura ne jele ba ngo kwen gi karale e ya ta dene ne da ba jinja ka du gel dene le be La joie est déjà de ne pas de goût de l'eau. Ma mamie, ce n'est qu'à que le magnet d'Aganol. Et nous, les mangeants, c'est qu'on est au cardé. Bah, dobar congelé à Kundabu. Et Carson, nous n'allons à Kunda dobar congelé. Oya, ma boue auto collagine à voir, j'en ai droit de ta. Négnolé, à quoi la drain angleba. Donc, le couloir est gay. États-Unis, nous n'avons pas de taille, ma jane. Ma maman, j'ai dit, à moto.
1: Voilà, j'ai le jatabia. Mais il y a la douze mounden doodle.
0: Dolba.
1: Hein? Douze mounden doodle vada. Il est nele, bas il y a la dali caramai, pet perba. Jagu j'ai down le dap no guidibi. Boka il est nele bo tujida. Deka dap no guidida. At no jay is the cassale, ne cassale, dundoka wounden in the cassale. Donc, male, kubu, colada, pedli. Doale. Ba bobi jele dey bele tu ya dak devon ta wala wala tu go adi lui bi si jegi su du voyage kara kuru de sire to akuri tel kaud la akula tu du bobi da de beni ji da ki be de nol ne do jile de kara tu awula
0: e to wala e to burba ta de ne biwa
1: na wala pa ja o to ki ya bari ta de ne jawala ro
0: jawala da mai o to ki ya bari
1: ko
0: e to buru
2: Baba sensi nana tajigi turaje tuneli kai iraje bebar doga uri romdi ada ne jeli ay didije yana geje mangji bu jampal gu tena utu pan bu bishije bu ne jeli ay ge geje neli aba ra ra sang mista sigma buga kari dokul gere romdal asa arsen le male yan ay ngotar be yato isinje paje na ne je gnu wana kinga da bana re ne wana na
3: targa utura nele di kujiba yel do sisi se yigi to kankan isma upasi je batar
4: ya ra ya ra yanji uda karba us kobini ba wakul osije ni kar awuwa wula
3: iya wawa wula
2: uraje be kadu bugata sidika ibabe ya bani ya wanda kai dokula
5: ya ya ba unewa ah jim tar ngunele kora uryanga wa ngunele kora uryanga ba Adeline
2: hai Rosalie
5: yali ngon
2: tobanwa
5: ibuga ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban mane
2: kai gokom to kula ya mare engima odne le to ibuga viva ma unjadne
5: liwara ne
2: kai nga itale si den siar sen le olva mama ingwa tar gu dom kulu tulu kara da ba woni wan
5: sen siar sen gibara ne to
2: nga tale ne le si den doglin do jele kana geri baba baba bogne den se nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya te de unda ta ki ta nana ini je na uge je jambal gu te na u di ngub gubu gole je gitu na baba na kunda
5: jambal
2: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite bagna akuga la kona numa
5: arsenda na hotel bi
2: no kulna kuga bi wagnele marane bano to male mo bugato do ya de romduto darabi yakar dole atel de ba arsen gine bampana.

assalamu alaykum sotum gettum be watan gobe nek kilo jamdi sappo be min tigotil jottodo ha sudu radio mon ko wa sappo be yargo sappo be min tinogas do wakati ngel boddu nan ko koljum be fulfulde hande bo min tato sudu radio man dum min soybe o sidde ay so micro dop sari krak na fidel ku dawa kere technique fati me mala to eno kutinde hube sudu radio ko de ko mi teskulon ko nyalo marande am ne ci don be gi mon gol gam itino jonde modon bangton sautu radio ji modon e kedi don ko yidi tammi waddan ko der wakati ji sedda

Assalamu alaikum na isa kanike temin diaga karkal la undi studio und fado radio charga kanu ke janar karkal tene na warin munango son betla medin man ke na ramatsa ina kanike ke kana ga duke ha gyara ka yo ala rangar tawje qur'ani la belle bido de bela kaman do yin mane jalo rangar mu ko mu kala qur'ani ingu son mu kala ne ala ro bido de be mu kala no aji litrina rekam tene na warin munango son di mu ngalunga kula und kabin technique na tene mun ko tere kam tene na warin munango son di mu kala wala technicien lu ngi changa crack na fidela awara yaa on dirigi dantene mo jallo degaram ngi jelga fatime ka jamara tudi ko demor ci gelle ngi dajje de kulan dunga jelle mi kuro ga piya bar ngam nangu sandu tulame dene mi yogo ci ringa waya ibrahim mamad nga pi ga do gare kam ngam koy matrena bar ngam nangu sunyo ngam koy bolna fidel dantal mo nokka sa de wulen chapto mo koy monom

0: Yadoya Batora Mudatana, broken to Suat and Meurga, Liva Korea, and Nava Blumigan.
1: Kote dai hagna ko janar kal kal ligi tanan avan ngam nongo sun tanam yedene mi homu danja dai ho communique ngo ko mangam nongo dai na rawa handu agram na ram halama ho yoro dai ay bungu mi gaw yama aji hebu dai ro wonde kan na ram zain akan kiya kana ga duki ya ga ra kayoro yama ya ya dai ngira mi gaw yana liki dai ngira dai dan manga abi er jingi dai nga en ha ya dai ngira ko lan ke dai kadangi halai awunde dai do lan ke kan ga arabia saudi ngadam nongo dai ho an ho mandum pano romaka yoingo ogyore ya uga hadan ga hugir miwa akaniki ko yan bagado hugir da yemigo aruga kinyu digo ya ta kongo ga awal ga dan de jow yoingo da idin hugyore miga wanda ina taranda daga ga hokamanga munoga da ha mayre awal ga dan jow ga da ina caga gar mun normal lama da idin ke kede kadanga ko tala ga dan ga miga yo ko tu na taran yo gre da hokamanga munoga caga awunde ka wadinga na chono da indura ke ogum ge dawlan ge kede karanga yi ke ganin da yi jande na lafiya yo inga da din dan gona caga wanda kawlin ana ga furodiyo ngre ya cegani ga hadan na cegyo din ke kede karanga kullu yuma yi dan na cegyo chonon duudo a cege da yi dibel jire gre da yi dan gona ma ya fudon ga da mi on ko tin ke kede karana taraniyo yo ga chonon ama ya fudon ga dan a ga mun normal lama din ke kede karanga mi ga ngo da yi drango si yan bago de si go ya ta kun go yo grecha hamari jawu mi gonge kete kada nga na na mo ko ndar go mi gonge dai ya ciri ngara na idran go a wundi dio ya nga wala ne dai dan go hamya wala ne jawu go chono dai ndudo a chu di bel jirede dai ya dran nga idu wali gi dai dinge kete kada a kul ke de erun ni la verde na no wa samede ngene agar man naru halama dai dinge kete kada nga a ko di yogi dai ndudo ni chono la fe yo ni ngara ni ya ta ga wundi burni dum nyamena a handu ki an harama sayena akan yu kite ki a kana ga duki ayara ka hamu agi lunga na tar ka ka yo yo dunga kul minister ngi dai dan mangi dinga kul ngo hokma ngana ma naka nga kul ngi tan ga Gashim Sharif Muhammad ta ye go habar ra ge te ngari habar ya dan yo na murugo man normal la ma dinga kede ka dang wundi ya ngana ranga Allah dai mo kolone wundo October yo aga man normal la ma dinga kede ka da ya mai ka ga galange kede ka dang al ngi ka jo ngi dan mangi mo tan ga cancer ngi dai ni ci ko ngaram se ira la ma ni ci ngani ram ngarama yoy ngi kota ngaran ngi mi go wi cyal yoy ngi da ya ya maga yan gara ga do mi yoy ngi kede kada yoy mi yoy ngi da ina murugo mi yoy ngi kede ngi ko la jama yinga dai mo na zaman garan ngi cyal nga dai yikini ma dai ngaram ngi kede kada ngi yan kide ko rodan ngi da yidu mi yoy nga ya maga da yan gara galu aga mo normal da na murugo mi yoy ngi ngaram ngi dai eglise catholique yoy nga ya ma ya ma kal kal ga dingi kede kada yoy ya maga yan agan mo normal la ma dai ya dan mangi ka juang dai ya nanan mi ngai jando hoy garan ya ket ket ngi garam nga dai na mangaran ya yo gari amar garan ngi kire kadang dran ya yo ya chapol mi yo ngi kire kadago i chubo dai ya alama aro mi go dai dran go i garan ga rang di garan yo ya mayan galu gari chegi ni wonda ka wi garan yo ngir mi dem nga du kullo coordinatrice ngaran ngi dai ya ma dunya ma yu du galu yo ngir mi chara docteur Zainaba Daoud yo wonda ka wi ngade do ga da chegi di chew du ni hala dran yu lo di muhim nya yu di ngara ya di choranga ramangi kere kadangi ko do dai dran go nga yo gidi yilogi gidi am da kal kal da dinge kere kada ko tala akur nga ka jawa dan ma dinge la yaga gire dai ya ijugo dawa gire dai ya yani ko rar dai ka jawa dan mo nga nala ngaram ge kere kada ha ga ben soyo gire chagi ni wonda ka wadi ngadi yo ngirmu gidi am ngadu kul presidente ngaran ge dai ya ngaram nga dai namru ge dran mo nga fodo nga ngaram ge kirti yo yo a wonda ka wadi ngaran yo a wonda ka wadi ngaran yo dran go ya chagi dinge kere kada i chono halla da dio dinga dran yoni yo manga yama ga yululu galu yan gala gri dai dingi kede kada nga namru ka jwa nga dai dan manga ni ci koy ngaram woni yutunu nan hala dan sire ni ci ngaram ga dan yo dai aji abal yo nga dai kala nga dran yama yulu gri chan ngaram mar kal kal le i jwa dai ran yo nga dai dingi de ko da ca ga wond ka wulinga de yoy go habar ra ke te nga de maw mu ko lan mo cobay ran yami go nga yama yululu galu dan yudo mu ko lan cobay re dai lawni ka jwa re er ni dafia onde do la ngam no yomu nga awonde dai province ga kanum nga dai yama yal mauga dai yam yonge kere kadangi kulyo yama ga dai ni ngarangi kere kadang dran yana wonde mag yu awonda ga dubki yu hagu arak nga lam ko la yo di ngaran kire kadang yan yo lunga kulde rege general gouvernement au près de la province kanem ngai chan ga dan mungi kanem yo dai inga dam no mochan nago gouverneur ya onde kawdi ngani odan gudo mi yongi kete kada yo ngayo ya ja pa dan mo mure di ngar ni ci denge kete kada ngi i chal ga yen gadu yo dai ya ya ka di ngi kete kada gar man nar mahallama dai di ngar ngi yanu di ngi yan mar ko tra ga dan ga ya ta yan kalkal ya ngi kete kada yo ngayo hadre wa di ngi watay ko ciur nga mag kiraman ma agam nar mahallama ki de ngar ngi kete kada ngi dai namur gudo ni ka jor runi la fi onde do na ngar ngi gre Allah dari yo mo ko yamat magno habar ngire yo daya logo tarti bulen nge daya akola wonde province ngire nge lungi ichan ka docteur Aurel Bono nge sar yo daya bulindo day dran ma yeri garan hu gira pano nge dan mo nge nan ci day raw yo fiakyu arak kalkal gay yu yandi ci daga dan yo lunga kullu conseil provincial nge mayo shari yo mo nge dan mo nge duman ngire day di yo nari ga lunga kullu direction general du gouvernement auprès de la province nge daya dingara niwa daya dan dan mungu mayo shariyo dan mungu naji gaya imende naji ukula ingi kete kadange da yeri ga yani kire da undo loga te ingara niyo yoyogo da imkorona handu kuruma chara waraji amigo uge kete nge zamana dan nge dran goyi chepeli yoyo soni chepeli ni ingara ni ken hagi toloraman nge daya dran mungu iche ngumuri nge migo zamana dan yo nge yal ga dran ko ye chepeli awunda pala awunda mayo kebi west nge chepeli ga yaka dingi kede kada kibi kimiro da mi go jamada danyo mananga dan ningi dingara ye chere ngi kayo kimi kimiro da dran go ye mayinga manar mo halama dingi namur go siyasa halama da erni dingi de do fo ma da dran go ya chek ngi mayinga dran dimi go ngai kini ma de yende kal kal yo nge da dingara ngi chepeli ngara ngi kan ha ge to roman nge da ngumri nge da mi go zamana danyo yo ngi dingi yaka ye chepeli ngu tego ya tada ba mena ge kere kada go ndo sanna ro fikir ngan go dai ding kimi kimi ro dai agra mi go na mi go tamara dai dai dran go yi tayil mur kar kal nga dai ya ma nga yel bor mi go yel ci der kal kal yo nga dai ding ngan ge ci paler dran go ya kal gre dani o halla dadi mo ko ma wono honduro bulin ga habar bulin ge hog yoro awund ma nga ham ko la awund tangile yo habu de ngra ina ko yoro a handu awund bur ni dum nyamena yo ci pon ni ngadan ken kiraman ge mi gongo dai dran go ye ci pali ga nga ye ci yando ko don gete ge dai nam ro ko nar halla ma dingi kere ge de pini habar se yo longa dan mo ga kul president ngadan ge comité d'organisation longi changa dai Ousmane Dieng yoyo awunde kawli ngani wadan gona ci dingi kede kada a chono tay bundo drango yu jugu wadde gede yu kalku gede ci pale ngugu tede yunu ma day may gede day dingi kede kada nga kul gede ganyi awunde ta jide yo day drango yani helay yo nga day dingi tanguna ci awunde kawli ngani gede habar ngunugu dram edram yo tay na wana warga mu koy yambal na awunde kabine technique gede tanu na kasere wadde mu koy mu noro kulin kabine technique

mukanano litirna kyan haramase yenna mukanano litirna kyan haramase na kan kya kana ga dukya ga raka ga bun mun ngson tlami dre me na na bal tak tak do yi kuma nan ngil de ba sakan yite da welle min di haga murum ko mkaro ko bulin chapene ay talaga ri habar mun matre no mu ka ser kam no ga matre no mu ngel mi ngi kiri ka dangi de ge rum no ga da man no kiri te mu chalo technicien nga da dran go ya je tre mu no ka ser ma chana bar no no sumyo ko mun ari am chalo technicien dan mu go do man lu ngi changa krak na fidel ay ton ma chalo wo ngi de dran ni ki de ge te chana bu Boki Abdoulaye dranki ngi djé ko la waré on régi d'antenne dañu mo ci raw la nga dum dagram nga day ciarga Fatimé Kadjamalatu di ko demur ci galé ngi ko la ci ngi dem ngi ngi dem do na tagna ro war nga ngi sonni sunu yam jere mi yo ci lam gayus na tagna ro lu nga kana ngi ci ringa way Ibrahim Mohamed nga kana way krek man nga daw ligé ko man ni di wasa kan itim diaga ko kan muru la fellay ay ngoci mu ko mu kala ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh